0: Hey, hey, ho! Ja, vi fjanger. Mig lave bissel på en ene og tige fag, eller kan tage i lære, eller fag tunga, mig ja, vanje to loil, rivang og lave og lige, musik eller tage to lumo i lære, tog i fag og wina, og nga al wenga, eller kan tage i lære, eller komme mig ja, i tjute med fag valg, og fili mig bæ, on a fænger, ja, må tog fie, ja, i tage to, længe til to lumo i sila, for bæ, for i en tro, med mau. Ja, tog tuai, ja, ainga, ja, ma, kamperime, bis, risifo. Awai, ja, lade tog singa, lave tage to mig. No ngalwenga, no money. No money is a no food. No food is a no worry. Kafiola, ele de yolang. Yeah, anton ele on toy pomale ele tulanga foi pe una langa ele afo. Ele li parle mi ele vien sur le same van today ele malo New Zealand ele Christopher Luxon. Is it just your Billy? Olena fa pea e fa sai dai ia fa na ulalo I folks fulmo leono tsu sangle mat tua le fa nga ina le ole social media ole alga me ko social media li fungo ya o vai nga ye pio le yai lung ole tanto Facebook ole Instagram ole WhatsApp ha tuli lo na pele vai tsu mo le YouTube langa e ole YouTube Tele lo maguanta na yai lunga na mo me wanta videos yai anta the mint ya ipo pe vuye o cartoons mo le fa na yai anta por kala me ese ese ya ai wo o mai la ile de vayas vayas mo le bulide al masido kus o a tosa no ma yai ale li palmia e o yai lo la to no no tinga ina ia fa o fiantu le pilil nei tonu o le palmeni o nusila pitai Ya, wale lava le ting for me pe toi tolu eva yeso le toi ole sa fo inga lea le pale menu nuchil a o luma na iai ea lea fo I fringa palo te lea so fitu na ala masino novema o a faa lia la ele vang fa upfai ele leiba ele langlongina ole ne ia pili pitae o lo o te ena ele vang fa upfai ele New Zealand first a toai fo imale panti ole act Ya ele I ta wa mai pole se tu lango ye ya lango no foi le panti le greens ai afa pe lango lango ina le leipa ia le pili le ne o lono winga e fengo fi la vano pasi ton o le pale menu lu sina pe ta o le u choi te u le pili le na se ia mai al fenga palo ta po le ale tu lango le o tu yento fenga le panti le resto o le a to le lango mai lunga il mai ai le o le fenga palo ta malisi fenga malo ale fa wa winga Ya lo no winga ole anti way la si to to la mail national is it me o mo mo ai o lo ye le case ole sa fa ya poni cases poni fam chironga sa fa pele on fa nga solo e to tonu o america e ye si fam chironga sa fa pele on am to le mail to sanga e lua fe lus fulu maltas pita ila le riva yeso Olea ua faiai le mole me tau o le settlement. Ia po se malienga fwoi lele I tua mai o le wha sinonga. Ina ua whapelea o na suwai. Ia le company o le meta. O le company le o le meta. Ele o le meta fwoi lele I ka kofuala a umakulimi me whapenga. Leai. O le company le o le meta I tonu Amerika. O le company whatinalea. E lato te umia le Facebook, ma le Instagram. Ia marisi fo I o vae nga o loo fao ngai na ilunga o le mele o le social media. O loo fao pema I la le ulu tala, I le tato talale. Ua malilie, ia le company o le meta. Mia ma le tangi fo I peo na tui natu. E faya I tua le lato matau. O le tino I tupe la le watutongi antu nei le meta. E ya ila tuia san tangi antu fo ilele le fam sinonga e winga ile nei company o le tangi fa pea o le mele ka o le social media po o au au nanga le meta o a mafuai on addicted mene yo fana e ala tu por kala me po ala tu apps ya mai o le mafu angalina o fa le tonu ai mafu fo mam yonga ni shu fana O le tino I tupela lewa faiai le mata upu le tua. E tusa lea, ma le tolu se fulu biliona ta la New Zealand. Iwe, kwa eo nwa kukasi. τόλου σε φούλου πιλιώνα τάλα Νιουσίλα. Του σαλέμα λε, φούλου μαλβάλου πιλιώνα τάλα Αμερικά. Του σαλέα, όλε τσάσι βάει σε φούλου. Όλε σου λένε του ινάτου. Του σαλέα μαλελού σε λαού πιλιώνα τάλα. Λέα σαν τα ουα, ελοία, αιλά τόγια σαν τάγκ. O lena la tu tano sangina, pe anafa pele fa ua winda, ea le mata upu I tutonu o le faam sinonga. Pitae, o lena ta ua elevaenga foi lelo le legal team le meta, pa meile la tu mulima, anafa apea, e fa ua winda le mata upu le tutonu le faam sinonga, a e faya ina ilanto, e ono o atu, ele tasi, tesi ma le fa trillion, 1.4 trillion US dollars. It's a tau on a tutongiatu. Ia ila tau ye pe on a fayale a talo sangale. Ua mawaifa nao ili mele ole addiction. Ili neime ole social media. Ah, misi hafana. Ila loifo ole sfulu ono tau sanga. Le matutua. Makau kia lento inga mefa pea. Ia mai oi. Olea ua tali mai eile te leo tau sanga ia na tau mwhai atua. Ina ia tau fia. Ia le whainga ole me leo algorithms. Po pola kalame le tutonu o apps de ole Facebook, ole Messenger, ia olea ole Instagram, ia maisi vaenga ia pe ona iai. Lea ia lai, ona whaatou sina na ia tato waluma whana witi. E fia fia, e maka maka kui lea video, maka maka kui lea video. Malu e lewa le lātou te. Ia e ua le whaiai lo mani a lātou mea. Aunga, ua whātusa ia le mata upu lea. I le vai tau o le afe iwa se lau iwa sfulu. Lea sa whapea lea o na tele aini su. Sa su a ye nisi o tangata. Ia le kampani inga o si tapa. I tatonu lava ia o Amerika. Ia ma o neila su sa whai le na vai tau. Sa whapea lea o na tau fiai. Ia le faa salalawina inisio company le ngao siya le tapa o alantau faa salalonga fo ilele yeipitanga I menei o auta alu ia o faa salalonga ilunga o no o afo o fimalanga inga faa la waitele pe o da yeipasi o train ia tulanga mua faa pe ia antoa I fo ma alantau faa salalonga ile na waita le sa fito tonu pe sa tagirai ia tu pulanga talavou Ia matau fia ai le toi faya, ia po le toi tuina o ni anta fu ia kakomi, ilunga o mea nao pepa sikaleti. Ile mae ai lao le naa ngai o inga, ile vaitauna o le afiwa se lau iwa sfulu, a nga I kampari inga o si tapa. O lea na faapea mai eile faamtalanga. O lea sa faapea o na faai titi ai. Ia le toi faa ngai na po le toi tango fia lea e tupulanga talavo. O mei o tapa. Po le toi tau mwhaina leo tapa. Ia, yeah, mai luma mai o lea fi iwa se lau iwa sifu. Makau kia lea tuai ngā mea. Ia, yeah, ai o le seroma na lea ua whaia nei. E le kampani e le meta, ma se tete fast fulu ma le lua. O le ma lo Amerika. Ua, mai ai, ia whinaunga sa whaia lei tutonu. O le lima tausanga mai le tausanga lea e lua afe lua sifulu ma le tasi. Ia, yeah. Se fulu malevalu piliona ta la Amerika. Ai ole suu lenga abaku e stete ye fasun malelua. E lua se lau piliona ta la. Ia ta lo sia. Wa lewa fai mai e ilola ia e ile fa mtalang. Olea ole a tau mafai le kampani ole menta. E pui puia. Ia ma tau fia. Ia le so oda fa o ngaina e fa nau ilalo ifo le ta isfulu tolu tausanga le matutua. O meia, o apps, e peione ei le Facebook, ma le Instagram. Ina ia whapelea, o na puipuiai I la tau. O vaenga nei o lea la tau suia. O lea poloka le whanau, mai le whaonga ina o la tau apps, I le teimi o le po. Ia o lea poloka foi, ia le whaonga ina e whanau, o apps ia, I le teimi a uwhai a onga. O lea whaai titia, I le lua I tū la, I le aso e whaonga ina I e whanau apps nei. Ia elenga tafo ilea. Ole a faa baalu si ai. Ia male me tau le age controls. E poloka ile fanda. Lalo I fulis fulu tolu tau sanga le matutua. Mailo lato faa ngaina o ia apps. E peo le yeile Instagram male Facebook. Ole a pupuni. ia me fo ia o le faitauina o like si lunga o le Facebook, ia atoa ai fo, ia male mele tau, o le Extreme Makeup Image Filters. O le isi lea vaenga, lea leo na fia fana o tomaita, ia po alo tomaita, I le mele tau o le ngasa ngasa o le mafufa. O me po eata, ma polo kalami tonu o apps e pina ye le Instagram. Le fa au le le ye pe fa smooth fa yu tanto fooling. O na e fa pe a leo oe, ua makwa smooth fa solo ato. Ai fa yaku lola se kalarka ngaka fwe le le pe a lua fitawi. Ya o na uso ai lola, ya leo le fiva ma fau fau. Ya ma tele yi stulanga le ma alu fie tulai. Ya ai fa fe kai, o lea ua talimai. Ia la company o le meta. Awa o lea lawe faa pia mai. Ia o lea ae saunga le mu. O saunga le mu le nei waita. Lea le umi o le taimi nei te ae mise vuka kukanka maku. Lea le umi ngai ke faa mai maua ilunga o ngamia. Ae makua kua ye inga faire kuka o le fiafi. Le faya ima le tanga amea le ka penga ima le fale. Ia ma faa penga kua ile palapala lao tanto faa malama. Le... Kelo me vale kongo kwa. Ya vavtai. Olea ua. O ole mta. Upule lefam sinonga. Ya ma ua amata foilele. Ona. Yai sona swinga. Ya wa. Ile teimi ele ima ua mailifai unga lea. Olea efai mailifai unga lea. Ile ya mseme pule. Olea la mesanga le mumako. E anofanga foilele inisio tulafono. Le saa pui pui yae. Ya le la towa unanga pita. Fa afi kai ole usaule ima. Le aila. Afai ai koe fia su voi siskan. Ia, ke lele ava ngoe sua. A le wama to mai tono Amerika.
1: E ai sa isi o de tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale ii, ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau ona lātou o e whai suenga o le tale, a ngai le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma wha ilo ili fuo mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala au talavai e yai tu langa la matia ma tu langa lele o fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Welcome in,
2: feel the island breeze. O teo sa ili sa mea lofa mo la Santa Ma. Asa si loa ili Eveni Pacific lea romawai la e o le tupu collections. Fato atau nuumai mo la Santa Ma. Fitfili mai.

0: malta to tunu
1: mm malo alolo wing ol vanga fo le o le ia le la to au au nanga fo le ile me le gambling addiction ia fa pena fo mental health illness issues ma me fa pena ol alol fo no le sa we fo le au le au nanga le a
0: just esa me na pa ita to la la ia fo no de io pensa so di to la ngalia o I pese la la o le mental health services mai I vai ngor fale ma I ro ba pena ye ita to specialist o ba pena sa si mai ta to clinics
1: ma lo fa ta avel ne yavan no wa o te lo o leva ona ya I le fa vai o le fono out west ya malona fa malule nei o lo ta o fa I ai I le tele social services and missile of a 40 so for maloloina ya ile o ilo tele ele atu no mota tu tangata samoa pasifika matangata mauli fo oila nisi olo ya ile pulenga le ta amata tu ai fa mulmole lo sungale li fo mai
0: ya o pole ta yulu ta to CEO David Funaki ta to organization in the phone, but I say for him, is it you semi or at CEO or that clinical director or yeah, same new Dr. Maria Funaki.
1: Oh, right.
0: But I understand all the trust on the phone, yeah, tofu lava, that's new for a lot of representing, I live here the board, or if that's all phone trust.
1: Malo, five take lava. Was just trying to establish a background of ole tato fono in a loa yet tele fa malulia. Mole so for maloloina, out lefolo to malua, out to sunga lim to my tie for my. Tata la noa, ilimata uputa, ualavalanga, saule mole tau malu, ruma, maiding as and I say leole for lu. Ole au tu le ol tatal no nga ile fifi day
0: I be chali na wa ya ole ta u plo tu ina mai va peta ti faso ya so ya
1: ya se tatal no la ya u ngor le fu nga se nga se wa dei fu a bo le va tele tau sanga ai ai te me al wa I ma ma tu yo nga o nga la va u nga ole fa ma I le ol fulu ai ana na fa pe ole tale ole tafe le isu ole ti nga o mata ya maisi me fo lelo le tinga le tino ai le loa e yai ya unga ale mafai ona tong fitia e o atu inisi tu langa fai nga ta mo le anga iluma
0: e sa ole nei na wa io e pila mana e a ta ua io e a matala vaisi io le fa vila vedo lo so le fiwa o le fa amali a matala po ya se vai atu lava po ore ta po loka po le isu a matai o o ni si po wa mata tau tal tale te le la le ma tu vol tale a e ta wa fi e col ma na vo tau se la la tu ya la mona po ol vai vai ol tino a e po ti nga ro so o nga ma ma so tino a io so e se la po ya tanga ta ma un ma e si pe no tai ta si lu ya un se ni ma tu e fo ni si se vai tu la po e na ole fi wala ba e se ai wana to io ale la va wa mo ina de bai basi
1: malo ta wo tele ile fa fon fon mai fo ile ta to atu no ile ile au le nei o ai la te ta wona ona fa ilo na tui pui pui ole fulu e ai ni tau sanga fa tapu la o tangata e te ta wona fa tino peso stangata lava e ono mea maanga vaa e faile tui.
0: Ya, ya saami me tawa, e anga vaa umatangata umatui pulu, e ia, ai a inga ko e papitua mo e ono maua, e ina mfaifua le tui al fulu. Po tato, o groups la ia, o tato ngata ia most vulnerable, which e fa, tawa ina, e fa ingo tui pulua wa, la vol pui pui nga wa apia e a fiela tori furu e faisi nga tu nga fo I o ya unga e o na a fia e a vol furu.
1: E?
0: Yo e pate.

0: sa inga lao yo famalosia ele o famalosia pa pa toi na mota to tina mata mama tua ta I ono li mata usan na igunga a it actually to eligible for imole vaccine ya it put free flu vaccine e o toi na po ita to a tamititi ono masina na igunga e misela vai e mo oni ma I pa ta inga po maisela o misi po e mo wale maisuka o po o mo po ni nas nas yo ma po pau po ni a ma yo spacio e ma ni so kani se se se o afiai o ta o groups ya vai na e eligible for the free vaccine ai io e o lo fa solo fu ia fingo tweet tello tatto company tele tanga venga fu a wala vale to fa I ole pui pui ngala be fa titi ale pe pe sele fu
1: ma lo fa titi le lava ile fa fu ngaba ile to do a fa fa to arki mai lo le tio ia malunga fu ole tatto Facebook page ia malatato YouTube channel ya oles ola malo le sunga ya John Dr. John Schuster mai le tatou fono out west ya ola o mafa so le tulanga le tau te le foyo le tui pui pui mo le ngas ngas le flu e te tali tonu mo lo fa tu tuanga le sunga le fo mai Dr. Schuster e saunga le mu o tatou tangata pe a fatino le tui
0: So late song only moves to it, to tell us of Sangata, no way to light, loves in a percentage on a Tangata for E. Erno Yaini reactions for E. To it. Ilela to Langa or the Potuai in a year, so my look for my in a year confirming, yeah, may say, no, Yaini reaction to you not tonight. To Pui Pui, to your COVID, Pelba Pena. Okay, so we actually tweeted on our own on a farm of two. We might confirm my love for my. It are saying I know it will.
1: My love after telling lover. Oh, oh, fair, I'm a fire now. No, I hear. Yell a two lamb fire on a fire, I pay you. And you know, for a fapito, I hear your tattoo tonight.
0: Yeah, or tele level for clinics level rolled out. I need to hear from Luna, Matina Melasso, Momo, Aperita. A pipe or e tattoo for a telepipe. A telephone yaw for Emma Five, not a password, a tattoo, the Natal Penapato, a tattoo, a percenta iliporno.
1: Yeah,
0: Emma Fina, on a direct tattoo for Ila, yeah, a total natai. Locations for ima centers of Faitoil Fulu, and more for ima when I poke in online le, through the vaccination helpline. And now will I move my IA location is SLA provided the tattoo to your Fulu?
1: Malo, Fafta, I will if I fall for my year old to for my. The injection is available at any chemist, any of your family doctors and fayo na nga ia ia na fo ia ia ia ia tato ofisa o le fono em fayo na anga ia Dr. Schuster I say ai fayo ia ia le tui pui pui ia I tausanga uma ma te tau ma e te tau na whaatino ai tausanga uma
0: ia wakai na ngu papsili ia o le pensile pio le fulu e ma fo mai le vaivasi o le vai vasi ko e te sui sui ya ele vai vasi I tau sanga umo io po le ongala le e tau sanga umo e fau tuai e hia pai le tui er kulu wa wai e se subtype so vai vasi le I te tono tatou tui er kulu wa la vat pui pui nga mo kulu la wo commonly spread I le tai tau sanga
1: Ole no vinga ole vai ole vai rasi ole virus le is ese lo na malo si anga e otu listo sanga wa ko pe wa malo stile at
0: Ja le nei na you e doble virus to ele nga se ko ile yo se va tu ole la va ole e malanga I mai ta tu tanga ta po I mai atu ma mau ya e to I fo I te ese ya sa ta ple ale ya via
1: Yeah. Oh, la nisi a wala fo le lem fa yo le fa tu ai nai ia le tatu tu no ta pena pena ia e tali ia tu ai fo is wing o le tau la to wia a wa sa wala tau ma lu lu ia ma ma yo na ma e fo i vai rusi te ta ai le te bio le sama ma le tau ma fa fa na ma so se te mi lava e o lava fo le te bi tongo ma le to u o la u la au le tau ta tupu ia au le ala sa u fo tu anga le tatu tu no e ta pena pena tu ai in the time you're talking about Lulu.
0: Yeah, I love you. About Tuanga, yeah, they said, or about Mahana Kona Lava Tato Mota Malawa. You, about Tuanga, for the Pinto Tato Lava Lava Mahana Kona, Papia Kori Tuanga Lava Tatio Ao, I miss Eddie, as she not of Mapa. About the way I ain't a woman who move her name to soon. O tua lava ina ia a lole fale, lupu inga lava ma pautue au nei, so nga latu I vainga tumutumu wai, leo loa ma pateta inga, a batea po I se batu o tale, ia pao nga o sau tariponga, ia wapu tale po ilo a tulinei ma se batu o au, o le paititia lava o le pepesia to tatu.
1: Malo fafiti de lava. Lord Tata be a lewa, cover umba ya pufango to hola or officidi matulanga fa pena, salmona umbia tawayona efa man lamba in a four ya walfa funga ma alitato what to do, ma malama lama lele I mata upu a wing or lasting us or if do. Lemba sanyu na mawul tembi ole tau malulu Ote mumuli atu lenga faftagi Amese fole pulenga ale tato Famalu ole fono E au kilani isifo Ya ono wa ele tofa E au maya ilea fiso soani Mole tato utunu umafa ungai na foi Ia le si ufongo samua E faala wilo hai Ia lea foi mata uputa wotele e patino ile soifua maloloina o le tatou tunu e ese telefono e mfoi o na fafsota e tuai e telefono po o nisi foi o la la e mfoi o na nga e ele tatou tunu
0: ia e tatou numero lea o le o panu se lau tolu wono wono wono pa mani to le o panu se lau tolu wono wono wono pa mani o le tatou generic number lava le na pai tatou ta imai ai tatou kosenta na pai la inan tai vek tatou la ia wala wasi pa pesili se a wunanga o tatou fono e na so so anya tuai
1: ma lo fa tek tiri sa do fa lalu I le usunga le li foma e Dr. John Schuster mai le tatou fa malu o le fono ia malona ofisa I le tulangi I sifo o le telefoni e mafayo na wala awai ya mo so se so so ni so fu ma lo lo ina ma se lava fu yo tu pu pu ya mole mole nga se nga se lo fu lu le tau ma lu lu o va se lau tolu ono ono ono fa valu o va se lau tolu ono ono ono fa valu ya sa do nga muri muri mai lo su nga le ni fo ma I ta tau ba va ya ne ya fia ya pa tina va lo
0: su nga le ya tau mo lo time pa mai fo ya mole tu lava le tai mo lava no fo tu ina mai e a manuia tu lava va sa usanga to to tu no lo ha kono mai manuia ya o forma tu ne ya I
1: ia fa te tele lo sunga le fo mai ta to fe lo pe fa manuia le tu e o feva a lo filima o lo o tau tu e dai le ta to tu no so I fo ma ia manuia
0: tai so I fo lava sunga
1: Ia le nā, whaafonga le atunu, tāwa lunga tuai le talinoanga fōi ma le sunga. Ile li fōma I Dr. John Schuster.

Talo fa tatu atinu o mai le tatu perkalame ole a retoliola ma lole so fu mduia ile nei fo yaso. Ole bo mor kon nito es fu wono fa upes fu fa e esi fu ai tau fa pe ia faia uma a auto mea ile lofa. Ole upu mo ile aso le nei tau iatu le lofa ile lofa. Ole au tu e fa tau mo nei ma tu o fo iolo o ngalu due ma losi mo le lumana io nei la tu fa nau. Malu wenga fenga yai, ya fa pena foi nai fa nau, ya olo tau ma fai foi la tau ya wa onga, ya mose manuia ole lumana. Ele ai se matua ile neila lo langi ele manao, ina ia manuia ia lana fa nau. Ole mafu angale na engalu lue ma losi ai lava le tele o matua, ya ti ngao na fai nguta le olanga, ai tau ma fai lava engalu lue, ona ole alo lofa ia manuia, ia le lumanai ona ia latou fanau. E le tala sa'u fa'alogo e ananafi mana ia o fiafia o fa'alogologo le tala lea. O le tala e fa'apea o le molimau a le tasi tamaitiiti ua matua ua manuia lona olaga aia o lana molimau lea na fai e uiga i sioni tamā ua oti. Fai mai le tala le tamaitiiti ina ua mavae ia le oti o lo'u tamā i le tele ni aso. Ia e te'i au o'u tau i le wallet tuai lava o lo'u tamā. Ia o tango lo le wallet lea tilo tilo iti tonu. Ae o kau le wallet lea ima se kupe. Ae na uluk kama iaka. Lae tu e luk tamai iti tonu o lana wallet. Ia o kango lo ave le wallet ilo tina. O fesiri lo luk tina. Pa lae mea ku oi e tad lo wakai kongo langa wallet. Ake wa eku iluk kinga. Ua malingi lo imata luk tina. Ia fai mailo ma luk tina. Ua e lo asane mea. Ua ku oi e tad lo wakai kongo langa wallet. Wa so lava ia au e lai titi ia sa fai maile alto ina alu fai ngaluenga le tinga ina lana ngaluenga ua lela vai le ngaluenga ua fai ngatala na ngaluenga sa ngalue ai ai so se teimi ai tilo tilo ai le wallet ma va ai lo watalea e fa manatua tua ia te ia o loulu manai o lea yo na lima wafo ele kia oma a okupe ia mawela na ngaluenga e kau mafai ina ia manuia ai lo wolanga e ala i le fainga o la waonga. Ia fai mai, whanua noa le kamikiki, kiro kilo i la le kamikiki ro ngaka le kongo le wallet, ma ma fau fau, fa pe folo o ia, kalo fai siu kama, nuna winga o le wallet le wanga o ngau, o le ata e ka umai ai, o lana ngaluenga le sa fai, e le mo ia lava, ai wanga o ngau e le ise tupe, onga o le tau mawhainga o lo urumanga. Ngei lau o manguia lo urumana, a lea ua alu si ukama, a o le kita ua, o le alofa nga whaavae ai le nga lue le tama, ina ia manuia lo natali. So mo oe fai lai ngei aso, a tonu oe se tama po se dina, o e nga lue ma losi ngei taimi, o le lapata inga ma le fautuanga mo oe, nga lue ma e mafau fau, ile lumanai o la whanau. Mā lōri ngā lue, ia a whaifoi o oesta mai titi o a onga, ia motivate o ile lofa, pe iore kala lenga e whaalongo ai, e ke a lofa, whai maitala tuspa ia whaia mea uma ile lofa. A e a onga, fua lau a onga ile lofa. Pe ngu whaisoa lau fo ita maiti o mako o loku, ke whaisoa iai. A whaavae lau a onga ile lofa, e ke a lofa ilu tamā, e ke alofa ilo tina, mafuainga e ko anga ilea onga, ke iloa, ilei onga, e manguia lava, loulu manai, ma lou tau mfai. Le tua se e wha manuia i ta ma, ma tina, o lo ngalu lue ma alosi, mo na ila tau whanau. Wha manuia fo i whanau, ma ila tau maua le alofa, ia e alo lofa ina ila tau matua, o lo ngalu lue mo ala tau wa onga. Wha tae Yesu. Amen.

O Dr. Chen e mafayo na fso so animo o e iti inga o latino. A faya ti inga lo utua po lo utuli. E mafayo na esu su mai e fata ita ifuole vai fufu. Ai e yai o na yainga. O lo utar sa eilini sa ngata faina luenga e fso so ani. Ile fata wino o loa mol fa ila mana ya o fo ringa. Vili maile ofisa al Dr. Chen ile lua fitu wono tol tol fitu fitu. Lua fitu wono tol tol fitu fitu. Mo si fata al noanga. Pesu su mai ile lua luono, greater throat o tahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa ale nātura.

O te whawhiroa e tatua tinu u, mai tatu polkalame o le a reto le ola, e le neifo yaso. Ma alo le soifua manuia. O le tusi lea mo mua li oane tolu al fai upe sifulu vanu e whapea. Awa ne i tatu walo lofa e tau o le upu male ngutu, a o le a mio male whaamaoni. A le upu mo o le aso le nei, whaatino au upu. E ai taimi ua matautia ai le mana naia o tatu upu. Ia ai o le whalawe nawe, ua le ai ia ni tino o kako upu, ua le ai ni ofu fai mai ele sito ina, ua le ai ni ofu e faa ofu e tato upu. Awa o le mea moni lava, o le emo o mia e kako upu, ia ni tino, wafo i o upu ua na o se leo, po na o se matangi fo ile se ula mai tutongu. Kai peila le tala le fai mai ele au au na yoane, le au fai ma tato matua. Fai mai awa ne i tatou walo lofa e tau ole, e tau ole upu male ngutu. A ole a mio male faa maoni inisi upu longo winga kakau. O nga va aia tangata ia upu sa tatou tau talai. O isi taimi ia a tatou faa matala ina lea lofa. Kai pio faka ika inga lea. A tatou faa matala ina lea lofa. Maka ukia le meo o ia kaku faa makalanga o lea lofa. A tatou faa matala fo ile ono saa o omuninga fo yopu. Iri kako ongsa, te a tatou wha makala pipina le winga o le onasa. A tatou wha matala fo ili loto wha maangalo, oi sole, makau kia. A olfe sidi, a uwa aia moni lawa e tangata, ia nā mea i o tatou o langa. E ei tala le tasi whaila unga matua lawa masanina u whaalongo a yaswa yo waonga, whai mailan tala, wakalila wā whaalongo i mene yo launga. Ua kafia wa ai i se launga, ua kele launga a le whalawe lawe, ia e le tele ni tangata e whatinoa i a launga. So le sona la mo oele nei aso a, mea ua owa o ina fo ia. A fai o te tau tala i le alofa, e ta tau o nga usa vali i le alofa. A fai o te tau tala i le onosai, e ta tau fo iunga wa ai i tangata, o au o se fai se au, o nga sai tele. A fai fo'i o te tau tala i le loto maualalo, ia wa aia fo'i tangata, wa'u o le tangata, loto maualalo. A fai o ki kaukala, ma wa'u ili wha maoni, ia wa aia fo'i tangata, e mua mua lava ngala ku iloa, ilo uo langa le mele sa u tau talai. So ia te aula, mua wa o inga mai le mele nei. E le o le matau tia o se mea ua e iloa e ta ua i tangata, a o lo uo la ina o se mea, ua e iloa e sili lona tāhua i tangata. So, o isi taimi ua ngalo ia te oe ia, ea fo ia keile kaimi ua ngalo i kea ua upu, ia ma ngalo fo ia kea ua ula unga ia whaile tele o taimi lungo tibi, ai tele tangata fo ilai mai kaua mai, pe sao me ia ki kaukalai. Sa ili si aso sa matu i pia ili tumule, ili fale ainga sa mako ia. Ai ke ilo umako uo mai fafo uo uman fale ainga, ai timu roman mea. Kisau rā lea tūtū, lakilau ki fialu e mai tāwhan. O le teine lea tūtū, whakau ma whangu whamangongi, ke ea sau fai mai. Ea, e whakau sau whangu whamangongi. Ea, o whakau lea i whawhitai. Ea, o kukua lai si kau kia rikim. Ea, lea iumi fwoi, ea, kwe sau fai le teine, kwe fai mai fwoi. Ea, ea, kai kōs, ea, kai sifu lima tā lār kau o whangu ia, ea, whangu mea oskāria. Whangu pe uka wika fwoi, lea sau sau fai, o whani ukuro fai kwe. Ea, ke māla māla mai lau kanang o fai aku, lea i whawhitai. Ke mama la mel fasa mo o lo ko wiko o lo ke stress ko lo mel ta vale le o lo to lo le fatali ah ya o ku ku le ki ke ala ale o mi a ko fe mel kalar ke ngere ku ku o ka ma sang ya ma ma ka ma ka mo lo ti na ila po kala me vale ar beto le o fa pe fa ya mai ke ma ka ma ka ko lo fi fi lo ki nga ila po kala me ngala ar beto le o fa o so fe ke ko su ilo mo lo attitude fe ke sa wo mai ke sa mo fa stout ya mo go o fa stout fa Oi, mai ko ai mai fasto mai. Ke mo foi ukal va, ai ta mo ke le ilo ve mama u ta fara lai. O fa, ya, ya, o mai la siu kinga. Ke ko su ilo ma ta. A ole, u nga lo ya kia. O le ke ka ukala so o lu mar pokala me. Yo isi tai mi ka ukala ku le lo fa mal attitude. Ya le mo sa si ka mai me. So le so nga ta u foi la. Sa o le ka la kus pai. E le nga ole upu ma nang. E le nga orka kou la unga. A le me siri nga kau. O le faa kingo ia kakou wa mionga ma kakou attitude. Wa yo o fo ia tea ole fai la unga. O ke sasi e fo ile mea. A ole upu la le mo e a fai wa sasi e fai la unga.
Awala ki koe sasi e foi oi. Awa o tatou e mai tau e tangata a tatou upu. Le tua whawhitai e te awa o i mātou i au fionga. Ia vi ialo swafa Iesu. Amen.

0: Αφού ήταν όλα του λαφί του φάμου για γόσφα να όλα σου φορέλι να ηλούε σε φούλου μαρμπάνου για γεια σου ακούσω τόλου φίτου φίτου τα σιλή μαϊβα τόλου όλα τελφόλι να ουαμα τάλα μου όε Emily on air at radiosamoa.co.nz Ya olo on Facebook na vano on time to Facebook mari YouTube Radio Samoa E pule la le tam mari loma tua po feo vanga na e vave na o mail ta famu nianga Nei fo chai a fo le tanu til fori Malo si fo manuia
1: Sai fo manuia la sunga tabai
0: Malo si fo tina
1: Fafe tai te le lava molo o avanoa Ole asole nei E lua au fa manianga tabai fa mole mole.
0: Yeah,
1: sure. O si o uso, o sao fa ialo a poluleti. I au kilani nei. O lea so, wa atoa iai leono sful malvalu. O tau sanga o lono soifua. Fa aftai vi ia lea tua uso, wa ea ulia mai leono sful valu o tau sanga I lea so. Tatou te wa ea ele vi inga mar fa aftai. Fa aftai lo tatou mafuta. Tato fe alfani ou so ma tato fanau. To e fa au popo nisi si asa se tele o lo ola. Tato te ma futa I pea. O le si fa manianga uso. O le ta ma si o ta uso I sa amoa. O waine se ve ali I. O le aso wa ato I ai le faas fulu valu. O na tau sanga. Tato tau faifa. Manu I le nei tau sanga I tele. Ua maua I se tasi. O a tato fanau I sa amoa. Wene, famanuia lea tua I a te oe ma si alua fo I whanau, paftai mea uma, o na ore tau tua ina o si o tatou ainga. Ae mai se, e tau singa o si o tau tina I a asia I Samoa, famanuia, lea tua I a o tole whanau. Ia, olo fa anga nama famanianga, e moli moli atu I New Zealand e, o tatou ainga Australia, o lo o yai antis ankos ma fana uma ia mlenia tunu olo tatu yai al molmoli atu olo yai si oto to fine ine to tasi ia meki to tselo a stai molena masina ia fai fa pe foi ia tau masita tatu ainga uma fana us tatu us motua ia meki Cristina mtu uta mal fana ia stani ma ofera stani fa pe shiro quincy imato uma inisilani Ai fasiri siri alo fa anga sko anti le lungo telefoni o tila fainga ta vai fa fa tele mo lo wa no manu ya lo waso
0: sai na tele fainga mo ni for any time o fo lo le ta lo fa malo si fo
2: e malo fo so fo ta tu a tene ta vai pa lo au va anita ya malulu ya ai o lo fa anga fa manya nga fa na wa ko ento ta ye ko lu mai ta ile o Te ota a te alea o pepetele I papakura nei wa atua ele le lua se furuma le tolu ona tau sanga I a whapea folta mai ta ele o luka te muli falani wa atua nela na se furuma le fitu tau sanga I a whafta ele atua nei tau sanga I te leo wa lua mawata mai tae I a whamua mua le atua I lua o langa Ai longa ulua o ni lotu. Ia a te talo pea ili tinapa. Ia o maria soso animai a te ulua. Ilua o a onga. Manga ruenga fo ufea ngai ma ulua. Ia maua le lota usta I matua. Fa mua mua le tua I mea uma. Ia walofa anga na I moli atu. Le lua koen malale. Papakura nei. O folole. Folole Ana Maria, Celestia, Mataia, I papakura ma le whanau. Whawhetai la watawai ma lo au wa al neitai au ma lulu.
0: Tai la folole Maria fwane neitai au, tano fwa moe anna.
3: Ia, yeah, soi fwa manui ai lau sunga tawai ma lo al tau tu atulu. Ia, o alo fa anga fwa ima mo mo nga alo fa mo stasi ul whanau al pepe fwa ina nei a inga. Ia, Ase nati, ia o fasu fitu o tau sanga, pa apetai le tua, e ui as tau singa ma tua, mai tu salamu, ana le se anoa, le alofa o le tua taitai mai, wa tele nei tau sanga, wa e maua, pa apetai wa maua nei tau sanga, ia ae, o le tatalo lava ia o la manuia o la fia fia I le alii ia o le amatanga na o mea le lei uma o le olanga tangata papitai I le atua ua e tulai mai ia ua maufo ia le ngā luenga le lei ia alofangia pa maoni o le mea sili pe tsili na so tangata o pasika suruatu ia amana ia tangata uma a olofaanga mai I youtuangane tuangane ya faimata malfaitua I melpone malfaanau loutuangane fo I alela alua mafuta nei failunga I sa molo loufasu fita sanga asenati peiloa I sa moa ia alofa tele mo oe e tausia lau malanga matatou mafuta I sa moa pe aulian leitula e tolu nei aso ia alofa anga mai a tulanga ese malfanau maltolua ia pape foi lo keni malfanau maltolua ia sili alofa anga lutinale ilunga telefoni pape tai fatai tabai mo la vanoa ia manuia tele ai alo waso manje foi sa mea si le weekend
0: tainava
3: upo le li I te folo fola ia vi ia oi le tua tamā male alu ia pape tai lava tabai
0: tainava moiana manuia fore nei tai au peta maron si fua
4: Ya, madu se fora
0: na la.
4: Ya, oni oru fangane mulet muleri ile o falani purchase. O ne ato eron tors fuman pa un tersanga. Ya, o de mautino ina po ini sa ini de po sa mo yo no matu. E man yang ne mulet ne yo ma ya mato u mala wa ini ni tira o kilani. E de wa sa fa na falani. O ese tama le tama tasi matua pa man ya peletu ya tu shutei.
0: Ya orang faham apa dia matu malam ini mesti lepas tay lepas tay. Tadi peta lepas ya ni ni ya asyik for. Faham ni to Facebook on ini tay happy 66th birthday. Misa tanu ta is it talapa or talap? May God continue to bless you with many more years to come, and may He give you strength, courage, and protection, and guide you to the right path. Congratulations on 66 years, Dad. Hope we'll have a blessed day at home and we see you at dinner tonight. Once again, HBD, and we love you from Usu, Mum, and especially your boys and the rest of our families. Manuia tele lava, ia lawasa sui fua I le so. Fōringa mai o tāra whamunia ngā manāra nei fōi tāi au, se koe kope aku lau ki kilo, e-maili le se e-maili, tāra whamunia ngā lunga Facebook ngā wai ikā kou, ma tāra telefoni le lei, o te pēsere nei whamunia tuele pūne ngā mana whenga rengar radio Samoa. Malu pakala me manuale tāi au, netinu whamunatu tō wā sa whanau le so, avirvi inga mana whaftai le tua, and very happy birthday to you all, lole uswa le ing. Ina wato e luas fulua, ina balu.

selele tunu la mai bomala fa fa ne jango ne tai ora vai ngala tamare ne le tala o le tau va tu a luas fu lima wai le vela ne sa mona ne jango ne tai wa te a ia le tu la iva sa mo ta tu nga tu fa ngona ne vai sa matai por kala me o le mesina festival a mole a tu i sa mo a tu ma winga langi le o le tau ni so taimi a wa o pa uti muni so vai ngona sa mona so Pala ba tau tu malu su malu degrees Celsius malu ngan pevela le isamo ele ne yaso lo su tolu ilona mau lalu ya na un tefa tau fatu panga umala wal tau bukalame ta tu mafu tu fori ne bang ona tau malu lover si fu malu ya ale ngate America Samoa ya fa pena foi ia le ta tu atu pele isamo ta tu mafu tu ele ne foi yaso rayle malu lover fa tele fa tismai ale ngate ngan Facebook mari YouTube fa pena foi le ta tu wala leo fa montasi ono tes maltasi e samo tar wasia sile tu atu o australia fa tarfa tu mamalo la tunu so sbaing australia malo la persi formu real time on the tie out ono lo ile malu lu le lo moi canbra ile ne vai on the tie out for we got to tie canbra is so la fa solo in pua o the tie out su sul manta ngo fi ile las fo fitu malu ngo malu lu fa mo wina canbra is so malo la tunu la papa au so sbaing on pone Malo la versi fo mulies furo il maru lure ne bango de tai au. We got to fama wina mo mel pone. Ola fa solo ina awa wa pa una e wanga lang de lefo ni so time is for fitu. Maru ngora maru lu fama wina. Mo mel pone le so. Malo le tino sini Australia. Pa tala fa tuna time ala tau se furo lo il maru lure ne bango de tai au fo. We got to le so la fa solo ina su sur mata ko filala. Mare fo ma farfana lo se furo lo na maulunga. Ma farfana le mo sini Australia. Ele só malu le tunu alam papa au Adelaide ka malu lu mo elka ya iba bo ele malu lu ne vango le tai au we ngol tau fa mo ina mo Adelaide le so ala fa so no sulu ma tango fiela la ma ngai mo ya la ma fan fana rusu tasi lo na mo lu ngol malu le tunu alam papa au Brisbane fa tala fa le tai ngol tai au fu fa bo ele malu lu le er ne vango le tai au we ngol tau fa mo ina mo Brisbane le so fa so no awa olang le for the town rusu fu limo mo lu ngol bevela Brisbane le yaso balo le tino ala papa ai Perth Australia fa tala fatu nei tai o fowi balo il malu lu ola fa solo ina langi le lei for the town motu le so lu su tasi morungon ma fan fana tele na baeng o Australia mal tu lango il tau fa mawina mole nei fo yaso for railing tama kimo kodo au glani no fanga fa sa lango radio sa mos for tolo il malu lu ne vango le tau ba ya tu ya awa wa mai fa fo na le ai mangi Jelas persen, aku ingat cawul dia so cuma orang awal awal yang dilihat pak uci muni sebaya ngau aukilani. Sepupu cuma lu ngar balu lu fak mau nama aukilani. Ini so caya pak dia lah pak uci mu. Jelas bayang ngau aukilani sepupu dua nama lu ngar balu lu lepas caya. Ilo nama balu ngar fak solo ina awal awal yang dilihat sa. Lang dilihat semua fua malas dua malas lulu dan apa ya so pak uci malas tofi. Orang bayar solo mana ya tu. Ma bonga lata mai na le talo le tau mo le tino le nei mo le tai au ina wasa fulu mo le lima le wate anele tu la e valu a fa MC a taro tala mai samo o le nei foi tai au tu fa salo wina mo e pa taro tu la se fulu mo le duale o le so mo le fitu le po ana nei mo le fa te tele ke le suia le taro wiki samo e pia le fenga ngar mal mana tu mar bao tanga vi e tipi o tanga vi e malo fa tai tau tu foi longo pueli e samo e o tero nei so staffa rene ke lopu tele mo le tu pui samo Ya te lole ba so pisi la wanga tu le malo ya mala tu te a isamo te pene ina ta tu mesina festival a mata tu pole sa ya mal tu lango ita longa mal te la wanga la ya ya tu longa e le salia o se tu salo samo mi samo le ni fu tu sanga lua fe lua se fulu male ono a so ta tu lo sa uni malanga samo e le ne yaso ma le na ba yaso ambuyoko ma ga ye fika wile le ya tu malanga tu male a mesina festival tele yo nei vanga tele le sibanga man le ya le por kala me onga a fatasin a ole lo pula tsu sangen ma ma style j samo a por kala me la ina ma bole sole o ke fa ya ko mori mor fa chi no ino tala fo nei a ya na mo a tu la ya onga fa chi no ya tala ya oi sole o ke fa ku pe ya la ke ma ka ba ka ski fa le mana yo telo tasi na po kala me mana yo le chewila ai me no le mesina festival ni tu sanga wa fa mania mai wa le awe mal va mal ta to motere sala fai ya sone ya to to to mo dur mo ai va sa sa ke le vale ya ya ai telo le wa fa mania mai
yale alem fayona away tunga fo tsi ole a tato mesina festival ne po tsang a rena lima fo tsi le ole a awe ngala e fakar kadu mo fo kwasi po le al kula ngo yo ka ko failong pe ko mo wole mo lunga le ngai failong or ku ko kasi pe ye wala nga o mo tino le se fer ku a ko ya la failong ale le le mangingo bai ne po le al mo lunga a ke u ko yo o mo lunga le ngai ya ya le ku nga fo kwasi ole al tudo ta sia fast food wafe ola ola a wa manga ya a Ya ne vai ngana melo chupi sa mo mo le fa fo mo le tino ni fo tai of fo ma na tino mo ia mai la tino la mo mo la fa fo ngana ni fo I as a fo ta to will be up s fo fitu chale to la van o si mai la mo mo la fa fo nga ole tawu ngol le vai aso ta to ba fa sa mo

0: Pese fia fia nei, le nei tai au fau, le ana au tau whaelo ia te oe le vaveau ana li la o te a leono. Le nei aso fau, oso se pese, se pese fia fia. Ora afo le pese a le whakasa, le ngofa maku ia o ngere kai au. Fua I mai a le loto fau, le loto lava, e le le karusia ua kua, ke ringisua pe pese ai. E martalo e mai le tu se lo to fo mota to wale se mo so yola spray so so lo se tu mo good morning sir
1: nange mata vai a fero ai le nga fa lo lo ma lo di le usu ya le fo ta u mai si u ne va ya so yon tiute ya le la va e ma lo si ata va ye lo fo le tu me nga la nga ko anga e fo ai mai lo to fo le tu ya sa o usu pe se ai me se fa mai la me la fa me fo wa Oh my four was on or so doing yes for ileng yes for yes for yes for yes for yes for
0: yes
1: for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for yes for Ya oe lo fa fonga fonga ilu ngota vale oe fo lo si le ba me oe tono ainga wale me ngala ku buka vai ma ko ngeki le peace green fo ngale ya o le siko inga mo le breakfast ya foi I se me ai o breakfast ya I sa o ia I foi ya ko finga I like the breakfast show o te ma o na
0: ma lo va tai ya me te fo lo to o ta ma fo te fo ta to wa po te fa sa lau le tai ah
1: Pentatan Nova Yaso Lemon Proclame de Moevo, Little Sungaru. Malanga Pisin, give a yes. Ah, we see a quid scala, ya. After I bore a mafu angle, Mosangal wing, ya. Let's see the Lopo Fair, so eh? Let's see the Lofa online, ya. Or let's see a Missia Missaka Masang, ya. I'm a sila. On me, there's a CV, there's a coverlet.
0: Yes.
1: I only killed the Favica, lay. Ore la singe of Gavat.
0: I saw le. Ya, ala fa lau tere ne vanga ya lo tau tuai e ale Martin Hall just mo tanto ai. Tere lau sir fia so alo. You know, e tere na ufaftai e le au fatu pese ma lau pese sa mo. Ala vinga lau tala mine tolo upu lou o lantu si ufufonga o fatu ino upu mo pese. Ai e temi te mafo fawai. O le tele o pese. E pe pese le tangata pese. Ai esel tangata na ye fatuin a ko so la tu mai tuale le tangata ele ngata support fatuino pese fa malo si au ka ka pese o te lole ata mani no le se tasi fo te mani ora tu long ole ya le ma fo iwa fa langi fo la ngasi ona fatu a
1: e to fa to ala e te wa ya e sa o te vai o nei la fa il fallo sing ole fa tu ole li pese
0: okay
1: ya pelo ne sa uno ya e esel tangata le vai ai ai le marusi ang o lai tu a ya o le me foi po kala me va to ia mo o ngalo fa malo fa angai le to fa ya to ala mali no fa alo on mafta nga mo tu sia mali tina le ainga ya le fa to ya mata lasi pa no ulasi to ala e telu fa o va o ka segumi ya o le fa to sa fa ya onga ya na mafuta malta maya etel ya fa ile fa o lo terminela ya elena malai na le saule fo ta mari e mesio lana fana ta vai le saile ve va la u fela ku fa la ku pa o ya saule won melissa pen
0: melissa pen ya okay
1: le la nga fo a lo fa ma va ne ne ya so ya ai pa maka maka ilu o la ke lo fa a e fa fo la ofensa e ke du malang fa nga ya ai o tinal ai ngola fa mai o I la va le e o tu ya o le backbone le o le success o le tom fa nga e te rum ta mit a muri mau ma li lang poka vai fa fa fingi ma ko fo la ma ko mo ku se vai ko ki fa fa fingi ro ro e pule ha o ngo ko risika I kas e fa mo la ko pa le ale mo o I o le ke le mo ya ko fa mai pe ma ko ngi afu ngi mi do ngi ale lo fa mo le mo le ko ala mo la fa nga e pa ka la fo la si le o ve ki ya lo ma vinga le ke le ai o yu la mo o ya o le si vo le fa mai mi si ya la ko ye fa ko o ma ro lo e o ngo me ko pe se ku pe ko ai ka la fu e ka ri ya ka la fu la fa mai Why do I eat? We're going to get a fang. Yeah, I can't have a camera with the one Malaysia. I sat on the way to buy.
0: Yeah,
1: my voile tautua, ale tofaya to ala. Only Messi did not admire. La ia fika ngisi ya ala pepesia la carfa idiong el carfa ma vai mole marking ala kapugil pusa ya ifika ngisi ala pepesia kama ki ngol paulo de ala ku au ka ka kuai we fai do la ku kali ngale ku me ala ku ya o ngai lo fa ma fai umut kinga
0: ya o telo la to telo la to fo le na o au ina fo i te me fa ya o ngai le fal to fo ya o telo mi si ya umala to ya wa ole ole me manino fo le la usu ngoso alo ole upuale maseno falo ngoi e mana tuanga luenga isi tanga tan faya oi ar nga luenga le faya onga ya pe fo la kai kai ngo ka ongai le kai kai le kai kai fanga loi na
1: powder career e seno no fala ninga ta vai
0: e
1: na fo yo we u mala vo lo ta tu soi fu maula nei na ui mai mo le faya onga ui mai le leo leo lo ia fai pule insingia fo mai ale ui mai se faya onga fo mai po se leo le sa le ala vai ore ke lo kanga ka le ngare kuasa wa ia mo a pesa fa ya onga ile tina ya la si sai pipi o le ala fa mai ya ne o matu manuela o pensina o le o maku manuela o ke a esa o le o onga ole ka lengi dia le do fara nginga ole nga ke fanga le mafa u fau ma kor fa ku loko ol fa ko angala le le fenga o yes
0: yes yes malo malo mana ya ya la wa what is it for us nga so alo fai ma suel ma pokalam ya fa ma se twile u se pese ya ba ne pa ia to ala ma no fo alo ma ya to wo mai masani ya
1: yo
0: ka to fai
1: a inga wo mai masani ya me fo yo a inga le to fai to ala ya o so fo mi tu nga ne o fa to ya la sin fa na ma in po to ya
0: ka to fai alo o to se le pese a I am a little bangalore, so no, you're a pissy. Ah, you have a piano, or my alkamina. While I will let two of my manabanga ring alchina, pissy, my alkami, or my alkami. A car release for you, and
1: to long or far along. Ah, there's a way to help him with the grieving.
0: Ah, yeah,
1: yeah, and Saudi. Found out, make it lay. Ah,
0: yes,
1: they are gonna or Kakalole, la Fifiao. Dalo ko ngang mako mafuk.
0: Yeah.
1: Sa ulong makua.
0: Yeah.
1: What's in your hands?
0: Right.
1: Ah.
0: Yeah.
1: Wa imi afa ye or pese? Pese. Fa kalengi, kaukala, kaukala.
0: Mm-mm.
1: Kalengi ay pangkeke, ay pangkeke.
0: Sawa. Ole, ole tale ni mani bala winna o of jelo upo yo yo fatasia. So mana yala ole. Fa yal tangata yala tale ni mani bala winna enga duwe ai. Ah. Ai orso po fuone si apa ke lo sang karing bro so wala winga le
1: suba ka ko afa di farka ba amazing ya ba ya de ke lo ka le mali pe le fari singi so ni e ke lo a ke le kalma le pe ing si afa pe no ke le venga farka ba na ngeli singi era filosofia pe ngata ba
0: ya
1: ele manga e kus ka ba du molong fari
0: ya
1: e lo ka ngata so he was able to fix all the cars
0: ya
1: a ke lo ka le mali pe ele le da so e pe fio fio ke lo ka ko fa ke le me mali pe pe ing singi lo ka mali
0: ko ing singi o ka fa lo ngo sa mo a ko sang ka kala fa fora fio ka vale va ko el was full fa o la nga a mo fa pi o ko mo ko fa pi da
1: e fa se full ko
0: e de no la po fa kala me fa o yo
1: e sa o la finis toli o le pi mama fa o pi mama o le pering
0: I have my pasta abosa. If you have all the cell out.
1: Yeah.
0: Yeah, man. Well, that's so feeling a little. If I don't want to tell I for a German man. A lot of initial sui a titilo se itawa wao. Then when they all out to stall a malau for a salal itala and fire on tala no eye. Tunggu perkelam ya, ya wah, oh cepat. Fakalan tak wah perkelam. Folele, jalan no ime moni. Fak mau dia tak wah perkelam. Laptop wah, ambil foy cene nak ambil lungo Facebook mai sih mel. Jalan sih mel, lili cene mana foy. Aku nak ambil football. Mau tak tahu lo ngapang aje lungo ni.
1: I miss ya le industry le media.
0: Yeah, yeah.
1: On mele oya, o media fak solo aku umak ngak. Umak fay yang fay mele, o TV, o Facebook le fay yang fay mele. O mai lo makala le dianga kala si si. Saya kau ikut, saya nak kalau mahari ya kita fikir kau, ah, kita makan makai, ah, jadi kau ikut kau fengal very political lack of views,
0: yeah,
1: I one side fengal, ya kalau kalau esera iya le, ah,
0: okay,
1: aku kongu ngamuk kembali kau pai pai, e ka lwese mo wa fa fo fo fo ni nga sa o le le mau le a wa o ka kwa nga ka inga ye lo fa o ngale mbi de o mbi de so so hang ye e long long pu de le khu a ye long long pu ye di me kala sa o ma kala bongi kala le le kala fa so fia ile fia fia positive ah
0: yes
1: ale mele ka ko sa mo e o so e lunga ti fame e le no pa wa ngal me sa mo e o so e lunga sa mo fa le ngal sa mo ya ai a lo fa ya o ka ka lo mo ile ma lo e ka ki nga me ya me fo nga e ai vo Facebook ka aso aro ka vai ma o manga ka maiki fa finge
0: yeah
1: I mean la we fa finge lo fa finge Ya yeah, sabi or korua ma manga ainga korua
0: yeah.
1: o menga
0: ah
1: ar mele do so mai se fa yakule already solid
0: yeah.
1: o vara non fale de se ofem se va kule already fale anga mai do mari
0: ah ai de se mo yo ye ah
1: ole sa mari anga le o sa mari fi le
0: ole ole afi anga tele la wa ba vai fo le le ole se se ole tala fa yel tanga to le lunga le media ai te te se se no mai male Male afe afe o afe mafe o Samo Ole me sili ya nganga mkua I Le ya miotonu male Ole fayo le kala sese Le ise fa amboni yanga Ai mbuni mbuni kai umbay ya ne au
1: Iyo
0: ya Ya wale Ya sorry Ole mga la tala fode O ngeika ngaka e leo e fangin lako research Fode lepe mo ngil kala le fangin Apa wan mwan fadong uroa o solo
1: Ya kuuro I male Experience male expertise meka u IT
0: yeah
1: formalo malaka ole yakka mo ilva ai ale yakka pelo fa ya ngai dole sima yera ni le mo ngona fa wo mai ale lo ele kai kai kala kala ka kalis ka kala yo au five create no edit la ya asi u yakka ai mele fa ngonga ngana ngata ba
0: ole fa tala fa mai ya asi ta uso ya fato so alo ya walo fo ya kala volo ka mangi o ba le lo la ka pi ka ba
1: Alo fa ko di uso ya. Kamaya ya sa de leya. Ide kamaya ide ka kalang ka kala vai. Ta wela ngai do uma kanga ka. Esa o ya pa ya mo mo sing yoro de pa ke de boses. Ya. Angale la ku ama la ke melo kan pupu la ki nga o fa ko mesa mai. Uso ide so an. Na over sky lo kambanga o vai. Ya vai ki nga ngai pa ke de boses yo. Pois ko ma fa ko ya. Afero ya ku uso ma singa mal fa nga ur ngai ka yao.
0: Ala fa. Ala fa uso fa tel fa tel fa mal program le tia. So ola to fo nei. Bring fiki u fa nga ur singa ur wenga. Ola to sa fa nga ur wenga u mo mai la ku fi fi fa nga ur wenga le tele la to ola ko fo le lo fi u singa ur wenga le ai mo le so sani pe ha.
1: O le program le nga le le wins le la lo fa nga yo ngi le Martin Hotos. E ka ole alo vaka.
0: Okay.
1: Longo vinga, e kasa lo vai lengo. O le alo le va.
0: Yes.
1: O longo vinga le va pe mai o se fale moe fai lungo le va. Alo e alo, alo e fi ngau. O le ko ke le wo wa ko le skala ya. E il vai ngo le wo le vanga le pefik. O ma ko fa ku ku nga ka yo e fai ngau vinga.
0: Yes.
1: Ya. A ka ka ye le ko a o mo mali singa vinga. E ala ngau le pefik. Se se ku pe ora ka mingi, ala so se singa vinga. O le mele manga so so wal fia. O le ko ke le ka ka mafua anga le mo singa vinga. E le lo professor singa vinga. E website yo yai. Ya ele lo fere interview skills o CV o cavaleta
0: right.
1: ai o le maturity o nako o le mele o le license
0: ah
1: ba songe ne fa king o defensive license ah ye right. pe o de singa o nanga lo fere Martin Hotos license le na restricted food license ya we admit ye resivainga
0: ya
1: ya ke le nga lo nga pa le ko ye mo ele si license
0: ya
1: ele ko le si man license o le lena ah me maria la kavai fa ku mo form ah esa ese license Ele se racing.
0: Yeah.
1: Alan sa long cava, la cuve fraca. Oi vai le kedo in kiefe o ngi ka o pove o. Sali. E ke se ru cava ne so ra o cava, di pro cava da su, ma ka so le ele so lo isen ngi. Po le ale le ro of cava. Ma nga bi le ro lo isen ngi, wa nga le tama sa oi oi. O le sin ma fu an le mo le ka di ngi sa nga ruenga. Na ka ngi so nga isen ngi, yo so fa fa. Na isen ngi veri fi di sin me.
0: E
1: kere ki ngai ngai amose mepe la use ke di fia ma fa nga di fesi ya yuk.
0: Pare mana yo fa lesen fo lele mo fa na al wa oi bo la lauken finger wenga la wa free ala wo. Ya mo fo leo leo. Ya nga ka ngole fo me no fo lo lesen ala ba ko la.
1: Ole upa driving nesi me na fa so sanga fa. Fa lesen. Ole nga upa. Pura yo lo kaimi. oisi lang e komeki ya luka ya lu ya ale maka meki sa ya koso le upo pere jacks ya pere singa va nga lu so so ngin matin hoto sa kavai
0: ma no from the tennis wall on bonnet time por kala mil nei tai ao ya ya ma no yele lo chmol fa ngor va yaso ai la le velo ke fongi la
1: Ola e vidi meka nga kala ilo ngu mbena na ilo ngoni. Ya, o kia nisika haka. Ya e vidi ya in makuwa inga ya kale. Ya, zamunga. O nga vidi mwishali. Kakala vidi mwifo. Ya nga, si vidi kia, o ya vidi mwa vidi mwa kia. Ya kala nga ngoli. O kila fai, ya kukala nga ngoli. Ole job seeking. Faftai mwole hafa noel neita ya otavai. Faftai fwoli fafo angale ya tunu. Ya wafo ifa mkala nga so alu mkava. Ya kwa kadye na. Kadye. Wa hafe a... Afainga los fingalos es. Yo vengo a fa ei ay un mecaco.
0: Yeah, I saw.
1: Manuel week intervite.
0: Malo fa tai ya le loco fe cao cuisi ya le allo fa malke lo capanga el campo.
1: Yeah. Fa cala fo ngal con lo afa le samo. Fa li cupe mero fa. Manuel hasta vai.
0: Va te tele por poca me le ja ya morie fo le fa por verso son aso alles et mo. Well, it's time to watch more songs in the first for Raylan. I want to ask for Tony Minojo to untie the Jula. Ava, poor club in Maro, the tie, I'll read some more time to the Molina to Michila, I want to read time to say more. Punyalava.

0: Awe sao ne te Malangai Samoa I le Mesina Festival po a lava mafu anga fo e Malangai Samoa o le mea mana I alo Malanga ma avelau sim card and fai lava na fai nei an lock lau til fone nei so swani umwaya viti sao fifi vata smile fanga le lipule na bebe tuna tale lene bol tanto lipo tole fo tayao na bebe paftai mol tavi ma alole seifo muni
1: ma alole seifo ta vai fa ma alole a tau tu ele nei tai au a mese fo ile nei vai aso ya fa fela e tupo I pa anga masanele al tato po kalame ma lole fa ma los ya leua a masalo to e tolu nai aso ya na mai a foi leo le nei masina ya o tato nata nata tu la vai le fai un or tau sa
0: ya asa o le a ya au te lo fo le tari mai le tu no po a foi ni vai anga tau ya la unanga fo ya mese ko ke le ala o sa mo le la o ngele mesina festival le ya
1: Io masalole o to te leo lasa misi si singafua misi foi tai mi malanga I samo ya a ole tai mi mana ya nei wa pe yo o tai te minor to sanga masa ni ai lasa fatta to te wila ya le wa sui nei le me sina samo ya o no no winga fai foi lasi tu tu mu mai e ta wa I lava na le ye yo le o lau sim card foi le fa nga te so tai ai ma pu e mai ia wata wa pe ale pu e mai ata pe le lo tanga to la sai malang
0: ya sao
1: e mai na yang video ku ye ya pe te tau pa li di mai ia ma tu ye le malang
0: legal
1: ya ai ol me le ya ya ro ma tu le ta tu tu tu ai sa mo ya mai fai mo fiona fatino ma ya fatino ma ya tu langa ya so ole tanga ta wen fiona pick up low sim card mail tato ofisa ele on fai ona faola tu nel temil nei ono ni se ngar wen oro fatino ai em fai ona ta lu lu sa mo tu to lu sim card ya ona faunga lo la ya le ya ole si tu lang ya a fai e te malanga sa mo faunga tato ofisa nan la va lele ya power tu lang ai ta vai ona fai tum tum ya il temil ta mo tu va lele ya ai I'm all of them. Yeah, and I've been finding so soon in Wangan Night. Fellow sim card, my fascinating not to find out bundles. In a little thing, me like the exam more. You know, I love a little internet. Or multi loads are more on Isila Sasa ever in Pando. Oh,
0: yeah.
1: Onos Futala, pay a tender tattoo, Portos Futala, fast food, Pando tattoo, New Zealand. E tolu suta la esa unha pe na se luas full kick ya pe tolu full foi o samo o la mo weto nga pandona tu se pe o no suta la samo ya esa pe valus full kick tu se o pando e toi titi ma lua ma sina o faunga lo no vinya na e te tau na fua la pando sa atam I aso na e te aluai o lo I pando fitu aso o lo I pando sufa aso Ia sei vanga na. O nai te alwe pui, mei ngā duenga Radio Samoa. Nam nā mi atle ia leo lisa. O le lava leo au gigabyte. Ae whātau. O niso vanga ta vai lai isa pisao e Samoa. O nol tau sanga le ato ai le. Le luas fu tau sanga le tau tua le atuichi sao le Samoa. Tandu o nā a matalia mai. Ile tau sanga e lua fema leono. Lua fema leono le nau lua I tau nu uaima maa matalia sa amua. Lela I la tu fapito le la tu fale lea. Fale ui lele ua umona fau tu sa waiei umaona totonga. Nau nau atu a fapipii faola le wila, faile plami, maua lorto fatpalaki. Or word for fale le laute va aya tu ai por bo sala wa feta la sa mo a le ta tu te va ai nei ofisa vo ipe ni prefect sa wo umona fa ma va ka no va to fa pi pe fa to fa penale a to le price line to ki va vo il ta tu company sa mo e fa no lai ya le luas fu to sa ngo la na tu tua lo no vinga aman ma lo to wa inga a ta vai ta mala le te fai sa o te tisa o mai sa o fa tu le mela I ta mau manga voi de e o tu ma tu no voi de e ma tu a o forma na yo lot fa pa la ni la tu mai ut ya ai da pena sta sia so ya so e fa pi ai e le pe o te lo nga ru nga o tu ta pa lu si ma Itu kita masih nak tu apa tu atau tu melayat tol fal. Ya lewat penal tu company. Ya semalam fahfuh. Ya if I go I will tell you. Itu sangat tu tu tu amal fengah pak ngamal melayat nu samu.
0: Malu faham cai. Ya ni sebab ngamal telefon fuh info nama nama tu lelai tu faham mula mula so.
1: Olta tu se imul muli ni te vai.
0: Okay.
1: Te wo mulu ya ta wo.
0: Ya.
1: Ya a o fa fu fu ng mai ya na ta tu e ta tu a pa anga sa fa pe ona la folo na tu pe sa mo a ile aso a lu su lima ma no no vinga to lu aso ta wai po la so dudu e ole tres le yo lo wa hat a ole ngoa o Mary Agnes Cassiano. Mary Agnes Cassiano. Ya sa la fulan tu pesa moa ile no mera fitulua ono iva lima fitulua. Fitulua ono iva lima fitulua. Sa fa ngai click X. E o man malor tato vauta se lauta la. E o tuas tavale. E a mare vauta se lauta la. E a e fa apea ona a fa ilan fa tau. Ile back and save. Ya. E fa mal tato top up. Ya tapa plan fa to fa ta la solulu ata la solulu ole no mera ni sila na fa nga vile le no mera over se la wala fo ile tapa ole onu atasi onu lima lua fitu onu val fitu onu atasi onu lima lua fitu onu val fitu ya ma le tapa to lu suta la len fa ta fa lo ma la fo ile fitu fitu fa fa a to lu iva fitu fitu fitu fa fa to lu iva fitu mau man malo fo ir bato se lautan hau tu ta vale ya mal bato se lautan fa il fata ya o a fa mai ai na mal ta tu fa pitoa sa fa nga solo me mon do masin ta vai ya se va va ya ya pe ye se ta tu fa to masan mana ya ya wa fo il fa lo ngai no la sa ta ma lo ta pena ya ya man ye tele ya fa va mti u tole fa ngol ni va ya so ya fa mna tu fo isu yu mota tu skopa ya olo fiel stalar tatu bloketi sa mo en fai ona ya ngai sa tatu website www.scopanewsila.com sorry scopa.nz ya etele stalain fai sa fuai ya war tatu ngan wenga lau amatali sa mo fa tai te tavai mol matu av no le nei ya nei ta ya ya man mi foi la lotu le weekend
0: fa tai mo ni foi fa vol nea sa mo ni foi fa ngor vai aso olo tasi limono tol tol fa fa telefone na te mo le fiwala pepepe ai nisa vaenga e mana mia ele tautua viti sao mo le fafo mai le tano e foi tae au fau tato li poti fai mai runga na wala nei tae au malo fafo te tele lava ta vale le foi malo le ona sai malo foi le lava papale runga na wala tae au pisi foi nei tae alo manaya so long le leyan pawal bangale nel fab la vil tai on le la ya la um kwa ki dia le lein le how we lose follow e le nei tai mi all the time help so le me se ba ngo te ba tu te polo kan ni ba ngo cha pe ok ba ku nga le around new market tanga gilis at all the city bound to state how we one ba on al bangale tu ba tu le polo kan ni ba ngo cha si ba ngo ba wala le flow le leyan me uma e le nei foi tai au fo ya o lunga na wala ba tu le malo fa te foi nei ma tu ba lo ron sa morino nei te moti le ong le tai au ya mar fa mo mo le twa ta mai tila onga ya las mo mo dia onga nei fa nau fo re nei fo ba yaso ole tu langa na ya ima le tu langa ilunga na wala le fo time mo le time help ya a o mama o le fa onga nei ba yaso a be malanga go ring tone po fela ba ya la mona ba ba la ta vale sui a fa mo sui la ta vale ina ya tu no mar sa le mo ya fa nga malanga pe a mama ta to ya mo fa nga malanga fo fa onga ba yaso ta tu wanga tu ya ya tau lunga nei ta ya na te fa mana tu Ava Tavale, Sangole Mo Oil of Afoina Tavale, Sangole Mo Passele Tonal Tavale, or Lo Efafoina, Mal Sangole Mo Tavale, O Malava Fewa, Isosamango Lavala, or La Oil of Malanga Inga Neyaso, Fapina Foylanga to Ilefa Unga, Oliver Yaso, or Lo Yo Aau. Tato Liposify, Mulavala, I would not follow along our click X, a mile fast is Langalia, so I'm a tattoo for an effort, so I say you'll be

0: Radio Samoa.
1: Το σύνδημα του Άμα.
2: A whaiolo o iaimi lāpisi e se mai I lāpisi māsani. Pei o ta ota whaatekunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lāpisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where-it-goes. E te si lafia I le nofuangai aveanga I ai. Tāmaki Tūruki, All Together Auckland.
3: Rent to buy so falifo I polo keti a le Don Ha Remix Revolution. A faio e tu fisili petenga fatia sau fale motu. E maua fale e lua, tolu, pe e faa potu moi au kirani atoa, mai le lima se lawi vai va afeta ala. E ma faio ne e vave faa tawal fale, te a e rent to buy. A fai afe lua se lauri masfulta ala, pe ilunga ato le tupe mama alo ha inga le vai aso. E tu se lana mal pe meni e amatamai le ono se lauri masfulta ala, I le vai aso. E ma faio ne maua e masauta avale fo, a e iai o na ia inga. Wala au mai loa ile o valu selau, valu valu valu o o o. Le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu o o o.
4: E ia ia inga matu tu ungai fatitau ile nei avanua. O le nono ina o tupe. E fale mulango ia ia inga alfa le tupe. O lai sene ina ilalo o le REAA lua hafe malevalu.
5: Attention all by Nitoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
6: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800-270-200 or visit timetobreastscreen.nz.
7: O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi, ale Our Kids Early Learning Centers I aukilani saute. Ole Our Kids, e faa vai yang anu wal pasifika, o se si usi umanga e sefe mo le whanau. Olo o lato sa ilia fo ini faya onga pasifika, mo o lato falea onga I aukilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ova luselau, lua ono lima fator fitu. Ova luselau, Luono lima fator fitu.
8: Sole, eva mali pese. Malol fa fonga Samoa. Malol fo ile va ile musika. Radio Samoa number one New Zealand akoa. Simpson.
9: Matano fa la tino I lau fa fonga mala mai mo le neva nga le tai au ma le suru le la le nefo yaso ale fo mo le tanto po kalame. Ele to tua le enterprise motor group maru ka le company le nei lo lang lang malo sil po kalame baru le tai au. Ini sama orang saya kuso telefon terdomai pas file. Er kapal mangai ale kau ngalungi awa ale alur kapal le weekend ni lawinga ya wah bisil ya sah kamawa sah kama kuso faftai mulai.
10: Ya malu saya buat orang saya wah ya faftai pun mematuh awa no ya ni ele ni oleh faftai tu tu file lagi. Lumonu ne ya so ya mesin matang ofil sulullah.
9: Malu malu faftai. Sah kama mula sang ia la sale la soil no winga la kaung bos ka bali mang ia mula sa ta ba
10: ele sel sa no ya pe ol tu la ton wa na le wa ma ta tu valu no fo le ya le ngata fa ta u mo ta ba ya ai au nga fo mo to tele la inga ya ofi mai ele ai nga ai mai se fer malanga I fo le tu la nga o la va singa tu la nga fe amanga lu
9: so le sale por ta vale per sa no so ga kuso o le lua fes futolu mesta biente o le mara yor ka vale le balu fo kuso
10: balu balu no fo lo lo winga e ofi uma se tato a inga e
9: wow
10: mo le ama ile lotu mo tulanga uma ya fa fa ingo fi e me uma
9: ke le kwa fa il fa ka wa la inga o ka fa wa le fo la ta mai le ta uma fan fa la to ofi le lei al tasi fotu anga le leone ma senga mai lunga ka korikio a kusua pa ele fa pe ko ngo ka mai ki ai orka ba le fangfo
10: ele se se sa no wa pe o ta to pe il tu langa nai e fa ta mala lai titi ai tu langa fa pe ia pe o ta wa le ole ole telo no fo ia au ala va nei no fo le si lunga ole si le ole o tu langa vole le to futa mesti mala no fo
9: sa le a so le tu no ka ko ka ba le le no fa o ne mangi ko ka ba le a Yeah, same my boy. Let's know le. Call ka vale. Sliding door.
10: Yeah, eu komeki for here sliding doors. Yeah, loing oi tu my lua o komeki here sliding doors. Yeah.
9: Wow.
10: M5 ana na.
9: Wow.
10: E una tu langa for here.
9: Yeah.
10: E push start lo no winga.
9: Yeah,
10: ke le kau kinga e kosu va for key o lo ya. ya baenga na ya ulanga reverse camera ya tulang pa pena ole bluetooth ya meana le piwa to the two lot to tele neva ta ole so la tulang masan ole ya no the test cam for dia ya a mesal pakai mangeli por pakai o tara ole le ke sawa so alka ya la ke mo u mai lu ngale test cam la la e to no ta vale
0: ya kuso a Lalu kau orang kakak, balik lepas bermurus.
10: Tawa le leolo alu le ille neva ya solisfutasi kafe iva lima.
0: Ya, oh my boy, ala ainga. Ibu fashion kau kalah, makau kerkala gua, makau kerdele, mau bikin apa usik?
10: Ile se, ya peo le ol tulang pun nau lu matonga lu fo ima, matamari fo si tatua nu, ya mesir sungai acewi, le sungai di pule. Ya, walafa pena, fayam tutu na. Ya, mesir fo iya le asfap tua na itama.
0: Asal le ya. So sekarang balik fatau higher pages. Kau mau fadil insya
10: Allah. Absolutely, ya peo le ol. Require tulangan na ina ia awane I tulang volele teras mata avale so ele si ia la vole mpa ina koe kaba so na mi a finance ia tulangan na pe afape mulai finance afape cash ia option ole pule ao epe fasen chua pele ya
0: matola chano ole pito lea olo eta vale tau ngofi e ole si pito lea ika vale pe afape ke sawe ke lea ma maurunga lau pake kinga e awa ke popole kere ka vale ore spiko ia action sorry for chunga ya kusho mba lea ufenga lwenga ia mota chau lafra kwa kusi ia fa ole
10: ia ole tatu si masani ole lima ono fitu crazy South Road ni Manukau. Le mafaina emisia ia lfale le pe langu orange le building le ya ai taulo ia lono wina wa ile enterprise
0: yes ya olo e folta tu telefoni a volka kumbela over se lau le sime pole
10: ya ta tu ta telefoni ole over se lau ono tasiono fata si val over se lau ono tasiono fata si valu ete so ta ia I monisia fa matalang
0: ya ba si le foi enterprise modu kubi marukau sa ili filfili Ma velo malo cavale, buona salta, ma cosa fa stai molto tempo?

0: Fole tua mo cha cho uma le a lo cha mo a sofi fi la sa ta ya ya uma cha lan telefoni mo cha cho fili ma keti o le bono tu na jo re sa mo ya e fa ta wo se lo a le le ma la to to lo ya te o ma fa mo mo mo fo cha cho fili ma keti o le ne fo ta ya ya wo to le lo fa ma le ina o tu pe o mo fa ma le ina fo ta ta fa ta wi no lo o le mena ta o na fa ta wa ta to a to lu fitu fitu tasi lima eva tolu o le telefoni na le umatalatu mo oe mo le tatu filima keti o nei fo itahe au so ya manino leiro swafa ya mase fo le telefoni e mfaina fa fso ta iei oe ya male oloa o le a fata wina mo tatu de nei fo itahe au ya ngana mkana kur kako ke fongi mo oe pe a fa pio ngai so o loa ma ngai ya e fie fata watu mo le a tenu mal fa fongi mo le nei fo itahe au so tolu fitu fitu tasini me vatolu ia le telefoni na umtala tu mole tono e le ne foi tai fo so far le ia fo e is update mail tu lango ia ia le lo longa foi le sai o ne po na pau ne banga ne mo ne wa o va matu se lau fast food wiva tu se lau var su wiva o va tu manu mera na ia lantau ua mardi ua tu sa dia pelto telonisi ta tu fli maketi talofa. Malo se fua.
1: Malo lava se fua na sunga tawai.
0: Malo lava se fua. Ia, ia. E ka o rokai fifata. Ua.
1: Ia o la u filima ke kile kaupo ya.
0: Ia. O le swafu.
1: O memo apa fu ie au ngā skakai mga apesong kungo e kuhalongo mauka.
0: Ia, o le swafu te maafa unu mone.
1: O Lenny.
0: Lenny, ok. O apa e fa o ngā e akoe fane ao.
1: Ia e ako e maunga se bose kungo e kuhalonga mauka po longa lawa.
0: Ok, ia.
1: Ia nga saude inge ili whakolu i Gilbert Road.
0: Ia.
1: I Otara.
0: Ia.
1: Ia e ave fua ili kogia.
0: Oh, ok. Ok, a la telefoni fa mwole a Len?
1: Se fa mwole a la usunga.
0: Ia.
1: Boa wile se telefoni.
0: Oh, ok.
1: A telefoni a.
0: Ar fasu tolu Gilbert.
1: Ah. Os kemia sa white kaka ye pako lu ke bed road ye otara e mouha
0: ya fa tsara veleni fa tsai mo le bana mai ya mo le va le ne ya so apa fa fa nga mo so tu no ya po la fo le va nga fa nga il apa na mo a fast food total cubic road e otara pe ona mo le sunga le ni ta to fili maketi ta lo fa ba lo la versi fu ya ori so fa
1: tui le ata vai
0: tui ma lo se fu so. Ok, lele, ala ka lo le fi fata.
1: O ngai ya ungo fo ya ol fali.
0: Ya.
1: Na lewa o mo mo ya ungo fo fo le la o.
0: Ok.
1: Ya ga ko se mo fale ya ngai ungo fo ya.
0: Ok.
1: Na la ula.
0: Ok. Ya.
1: Ya no mo fo.
0: Ya.
1: Ya, ola ke le fomi o lua lua.
0: Ya.
1: Kasi o o.
0: Kasi.
1: O lua lua.
0: O lua lua tasi.
1: O lua lua se lau. Ah, kasi o.
0: Ya.
1: Toru lua fa ono.
0: So the law found, okay.
1: So long, 6 mile road,
0: yeah.
1: Clean in it.
0: Yeah. So no four, I lay at the four, malau lau.
1: Let's say, come here, no far, pull over for couple.
0: Oh, okay. If you say, I will follow, if free.
1: Moshi selau kala awa kumai.
0: Ya sa.
1: Malu couple for ye ikonfali.
0: Oh, okay. Malo fa
1: ta.
0: So all lua tasi o toru lua fauno o te fone na moi. Ah. Ya, fa te lava. Ya, te lava.
1: Tu. Sixra mul tenis. Ah.
0: Okay. Ya, lele. Fa te lava la moi. Ah.
1: Ya.
0: Fa se vo tu. Ya. Ya, fa te fa se fo. Ta to fini maketi ta lofa.
1: Ta vai.
0: Malo se fo.
1: Ole ma ke le ye yule. Olo ia ila mo vao le lei a kokoa.
0: Ia.
1: Ia mga oise si ia. Fai ngopia koi e isi stas ngā kasi a koso ola.
0: Wow.
1: O le kaunga ila kua ia se lau pas puru pēha.
0: Ia.
1: Ola mie.
0: Ok.
1: Olo ia ima le pusa aisa ka akia.
0: Ia.
1: Ia le afka o le pusa aisa kelea ngā kaire sa aisa koile kele.
0: Ia.
1: Ia. Ia. Fai ngā rua kuri test frisa ngā ele. Lua se lau lima spuru.
0: Ok.
1: Mo ia alo wakuai. Ia aisi. Ngā kunga ngā. Worth ngai lo la wuri fawi e o lo lei a koko.
0: Yeah, okay.
1: Te pongi le so kai mai ai o le o rua kasi.
0: Yeah.
1: O ri mafa kasi o varu koru. O rua kasi o ri mafa kasi o varu koru ia o lo iai a maishi mele iai e. So hanga ia pe a manga o ia o fai fui lo nga kau pe a manga o ia.
0: Okay. O lua tasi. O lua tasi o ri mafa tasi o badu torua.
1: La nga
0: ba fa tai manuele ne yaso a ne sina ta tu lo ma ne nai ma nga ya ya le fo ma ne yo le fo nga ba le ne ne o lo free a mi so apa a fa yon fa nga ta to a na wa fa ba le la lo mo ta to ye fa fo nga fi mo ne o lo fo ye mo ta to flea market ya nga ba kwa ke fo ngi ma fa mo fo la lo fa mo ne a ta to flea market ta lo fa
1: kalofo
0: ma lo se fo
1: e fu ka ba
0: ya
1: Ole o filima ke ke o lau papa.
0: Mm-hmm.
1: Papa ole mafia fie ka e ingishi.
0: Okay.
1: Ole laukele e tiku e ingishi.
0: Yeah.
1: Ale umi e tiku mika.
0: Okay.
1: La mga umie ye lau papa ye o ngai meo pusa e pfau e avei me sa amoa po.
0: Yeah. Yeah.
1: Pui pui e po ye meo fale.
0: Mm-hmm.
1: E lingi papa lau papa fou. O lau papa se kene.
0: Yeah.
1: Sa faa nga mua mua.
0: Okay.
1: Ole te fongi ole o lua lua.
0: Yeah.
1: O fiku, o lima,
0: yeah.
1: Iva kaskasi.
0: Iva kaskasi. O lua lua, o fitu, o lima, iva kaskasi. Okay. Yeah. O niswa fata ma?
1: Kaimua.
0: Kaimua. Okay.
1: Yeah. So yeah. Fiku, wongo mai road I istamaki.
0: Okay. Malo. Tala ma te mua? Tala. Yeah. Yeah. Mani ya. So, o lewa tele mai tātu, o lua fatau mole, nefo itahe au, mole malo le tunuu. Ya wa mato fo e o le pe la fa no ngatu jelo tanto lo ye wa mato mai ne dai o lo le ya ala fo mo wa ai a pa ya la free mo tanto ya o tu langa no il tanto free market jelo ne fo tai o fo fo e fa fi fianga mo le tai fiber to jolo ri samo to es fo balu es fantastic

Sabo ala tunu pele mali mai lau fa fonga wa mali taimi ta te fato fai ia wa umi fo ile tiu jele nei ta heau ia wa fo ile fa fonga la tunu umanai ta haru pakalami fanga solo o le nei fo ias faraile ai o le upe masani le tunu u poto al tau tai asel natu o le ase fa amtalang fo imas tala wa le tau tamali lau fa fonga le nei ta heau mara nei fo iba ias wa atoa ia mapuatu ilo finangalo ki ushana manga loi le au auna ele tu tu mo oi ai manu te le lava ni yaso ya ta tu anga te 45 umar ba yaso ya ta tu o mo manu malo ke riso ta pa sai nai le ta tu fo longa ni yaso ma le anga te 45 umar ba yaso wa ta tu ya i fa te tele lava lo talo mo tapo inga have a great day and a pleasant weekend to ona ni te vai meni so fo mai mo ya